pode mama jeme je. Eh ayo yo mama bo. Mama bo yo mondoro no te mo je ninge ko chema. Ayo